Chaik mam, zatal jial te ato kutsana konop ti baya satak. Chiko pachpakan ay bayula ka mamin. Ay, poder.